nyina wa twana twakwa nĩ wanyendete ma ona nĩkĩũrio nĩ ndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndũire memory tũkĩarangia nawe tũgacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ.

mole mushi oni pe mi mole mushi won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo black am no bi fun won da fine boy arambe lowo mi ibrahim mo polowo ko lo bolanko awon mo.

barazuwa, kasancewa duk shekara ta wato ranar 27 ga watan Mayu shine aka ware domin wato nuna murnar yara da ake kira Children Day. Amma saboda wasu zuwari ba mu samu damar kamo ku, duk shekara mukan kamo ku yara daga makarantu daban-daban a nan jihar ta Lagos. A yau ma muna tare da aka mata ce wancan mako ya kamata mu kamo ku, amma saboda usuri ba mu kamo ku ba, da haka insha Allah wannan mako game da za mu gabatar da ranar yara ta 27 ga watan Mayu tare da ɗaliban makaranta da muka gayyato daga nan 1004 da kuma wanda suke nan a Obalende. Sannan kuma muna dakon ɗaliban makarantar wato Man Muslim Association of Nigeria da suke Sulere, su ma aika musu gayyata domin su kawo ɗaliban su musamman Hausawa domin tattauna da su akan wannan ranar yara da muke gabatar da shekara. Da Allah sa sun zo kafin mu tattare shirin namu da mu, su ma za ku ji muryar su insha Allah. Da haka wannan shine shirin na farko da zai fara zuwa. A idan da lokaci za mu kawo muku labarinmu na mako kamar yadda muka saba. Idan babu lokaci kuma a ƙarshen shirin za mu kawo muku shirinmu na ra'ayi masu tsaro, inda za mu buɗe layukanmu don tattauna da ku akan halin da ƙasa take ciki, musamman taɓarɓarewar tsaro da ake samu, da kuma batun da wato martaba sarkin Argungun Alhaji Muhammad Maira ya kira ga al'umma sa na cewa su mallaki makamai domin kare rayukansu da yankunansu akan ayyukan ƴan ta'adda da ake samu a yankunansu. Me za ku ci akan wannan ra'ayi nasa? Wannan shi ne abin da za mu kawo muku a wannan mako. Da fatan za ku kasance da mu har lokacin da za mu ƙarƙare shirye-shiryen namu na wannan mako. Da haka ba tare da ɓata lokacin za ka zama ɗan shaƙata da waƙar wato yara manyan gobe. A daban da kuma za ku ji muryar waɗannan ɗalibai da suka kawo mana a ziyarar gidan rediyon Najafi FM, yanzu kuma tare da su shin da raba suka tuhumar da su a cikin shirinmu na yara manyan gobe. Da haka a yi sauraron lafiya.

0: Tusuru mu barkanmu da dawa da ka bata da bata kuci bazaka za mu shiga katse hira da ɗaliban da muke yi to daga makarantu daban-daban a jihar ta Lagos a cikin shirin mu na wato yara manyan gobe a kasancewa wato sashi ne na Hausa a to ɗan ɗalibai ne na Hausawa da suka fito daga arewacin Najeriya da zamu tattauna da su akan rayuwarsu da kuma sabuwar da suka danganci wato al'ummar Hausa na gargajiya da mawaka da abinci da tufafi da abubuwa da suka danganci Bahaushe a cikin shirin mu na ranar yara. Haka ba ta rabata lokacin da zaka zamu je katse ga waɗannan yara domin su gabatar da kansu da kuma da irin tsarbar da suka zo mana ita. Zaka zamu fara da ɗaliba ta farko, zaki faɗa mana sunanki. A daga mana ki ba a jinki. Asiya wa?
1: Adambala.
0: Asiya Adamu Bala. Daga wace makaranta kike Asiya?
1: Makaranta Christian School.
0: A nawa makaranta ku take?
1: Yana 1004 Estate,
0: Victoria Island. To muna miki barka da zuwa gidan radio na Jafar. A ɗaliba ta za ki gabatar da sunanki.
2: Sunana Zarau Isa Salisu.
0: A Zarau Isa Salisu daga wace makaranta?
2: Dean Pride Schools.
0: A ina take?
2: Ina number 23 Masallaci Street.
0: To Masha Allah, muna miki barka da zuwa gidan radio na Jafar. Shekarun ku ne da aiko, ajin ki nawa?
2: Shekara na 13.
0: 13 to Masha Allah, ajin ki nawa?
2: Aji na JSS 3.
0: To Masha Allah, muna miki barka da murnar zuwa ranar yara ta wato 27 ga watan Mayu. Idan za mu tambaye ki malamai ma sunanki ce mana sunanki ma? Za ki faɗa mashin wadannan abubuwa ake koya miki a makaranta ki malama Zarau Isa Salisu.
2: Abubuwa da ana koya min a makaranta?
0: Na'am.
2: Shi ne ana koya mana subjects mai yawa, akwai su mathematics, su English, su civic, social studies da sauransu. Shi ne abubuwan da suke koya.
0: Kasancewa na san ban san ko ana koya muku harshen Hausa ba, amma na san ana koya muku harshen Hausa ce.
2: A'a, ba a koya mana shi.
0: To ya sunan shugaban makarantar taku?
2: Mrs. Abdulyakin.
0: Mrs. Abdulyakin sunansa? To masa Masha Allah. Idan za mu tambaye ki da kuje jiha kika fito?
2: Adamawa.
0: Adamawa? To shin za ki faɗa mana sunan gwamnan jihar taki?
2: Sunan gwamnan Adamawa shi ne Muhammadu Umaru Fintiri.
0: Muhammadu Umaru Fintiri. Kin tazo Adamawa?
2: Na taɓa zuwa.
0: Wani anguwar ki Adamawa?
2: Ni ɗan Hong ne.
0: To Masha Allah. A nan gwamnan jihar, yanzu haka a Lagos, ina ka haife ki?
2: An haife ni a Lagos.
0: A jihar Lagos? To Masha, wace shekara?
2: 2013.
0: A nan kika tashi kenan ko? To za ki faɗa mana sunan gwamnan jihar ta Lagos ko ba ki san shi ba?
2: Na san shi.
0: Ya sunan sa?
2: Governor Babajide Olusola Sanwo-Olu.
0: Masha Allah, barakallah. Muna da kuma shugaban ƙasa ko? Shi ma na ga za ki san shugaban ƙasa ko?
2: Na san shi.
0: Ya sunan sa?
2: His Excellency President Bola Ahmed Tinubu.
0: To Masha Allah, barakallah. Za mu daukan ki. Malam Hasiya, bari daukan ki. Ke kuma da kwace jihar ka fito?
1: Ni Adamawa.
0: Adamawa, kuma daga Adamawa kike? Anko ku ɗaya kenan ko ba anko ku ɗaya ba? Ba anko ku ɗaya ba ko? Ina ka haife ki Hasiya?
1: Adamawa.
0: Adamawa ka haife ki? Kin san Adamawa sosai ko ba ki sani ba? Kina zo Adamawa?
1: Eh.
0: Yau sharbon ki da ke je Adamawa? Kin ɗan kwan biyu?
1: Last year
0: kin je? To Masha Allah. Ya su kin san na kin ba kin san sunan gwamnan naku? Ya sunan sa? Ya sunan gwamnan naku?
1: Muhammad Umaru Fintiri.
0: To Masha Allah. Idan za mu tambaye ki bar na san tunda ta faɗi sunan sarki a shugaban a gwamnan jihar Lagos da shugaban ƙasar Najeriya ya sunan sarki musulmi. A kin san mara sarki musulmi na Najeriya gaba ɗaya sunan sa?
1: Sultan Abubakar Sa'ad
0: Nagi. Sultan Abubakar ko? Kuma kin ci arewa kike aka fiki ko? Kin san arewa muna da jihohi kamar guda 19 haka ko? Ya kamata a ce kin dan saka mana ko guda 3 ma ko 4. Za ki faɗa mana sunan arewa?
1: Jihar Adamawa, Jihar Borno, Jihar Bauchi, Jihar Katsina.
0: Katsina, Masha Allah. Bari mu dawo makanki a Zarau Isa. Kin zaki faɗo da jihohin arewa kin san guda goma ta faɗo Katsina da sauransu. Kin zaki faɗo mana?
2: Akwai
0: Sokoto,
2: Jigawa, Nasarawa, da kuma Borno.
0: Borno, to Masha Allah. A cikin wani jihohi wani kika taɓa zuwa banda Adamawa? A arewacin Najeriya. Banda Adamawa ko jihar da kike je arewacin Najeriya?
2: Na taɓa zuwan Borno.
0: Borno ko? To Masha Allah. Wani shekara kake je Borno ko kake tunawa ba?
2: Zan iya tuna ba.
0: To Masha Allah. Asiya, ke kuma a cikin jihohin namu na arewacin Najeriya wani kika taɓa ziyarta?
1: Adamawa kaɗai.
0: Adamawa kawai? To baki je wata jiha ba ko Kano ko Abuja ko Sokoto ko Katsina? to ajiyar arewacin kika fi so banda jarki arewacin Najeriya wanda jarki kafi so a ce da a ce zaki samu kije
1: jahar Adama
0: banda jahar Adama wacce jahar kike so a ce ina so in je wannan jahar arewacin Najeriya ina son ina din labarin ta wanda jahar kafi so arewacin Najeriya banda Adama wata ki
1: jahar Bauchi
0: Bauchi kike so kuma shi kike wacce jahar kike so arewacin Najeriya
2: jahar Kano
0: Kano ko aha kina fata kin tunga ko kina fata ne kije nan gaba to masha Allah akin san idan muka dawo bangaren gargajiya ko a hausance kin san wasu muna da mawaka da suka shahara na gargajiya kin san dalilu na jafi muna sa waku idan ni sharanta da mutane da masu waro haka muna sa waku daban-daban na gargajiya da kuma na zamani haka shin kin san wasu mawakan gargajiya da zake faɗo mana su da wanda kika sani
2: akwai Garba Sufa Sani Dan Indo Dan Maraya Jos kuma Ali Makahu
0: Masha Allah Hasiya kina jin waƙoƙin gargajiya ko kai suke yake irin zamani ce kina waƙoƙin gargajiya to wani waƙi ka taba ji na gargajiya ke kuma
1: Dan Maraya Jos shi kadai
0: shi kake sani to Masha Allah a kin san akwai waƙa mu na zamani su ma da suke tashi yanzu haka wannan duniya ta san da su ko da zaki ga mu na zamani
1: akwai Ali Jita, Nura M. Inuwa, Hamisu Saidu Breka, Fati Niger, Umar M. Sharif da sauransu.
0: To Masha Allah, barakallah. Kin yi kokari sosai ba kaɗan ba. Zarawa ko wanda zaki dan kawo su bayan wanda ta faɗo?
2: Akwai Salim Smart.
0: Smart.
2: Da kuma Nura M. Inuwa.
0: To a cikin waɗannan mawaƙan zamani na san kun zamani ne an ce muku su Shata su Dan Kwairo su Garba su duk ba ku san su ba to amma a na zamanin wa kika fi so a cikin mawaƙan zamani na arewacin Najeriya
2: Salim Smart
0: Salim Smart me yasa kika fi so sa
2: saboda waƙan shi kawai dai ina son waƙan shi saboda yadda yake
0: ko kina wato kina kunna kina jin daɗin waƙan shi ko ta Hasiya kwa wani mawaƙi kike so a na zamani kin ci akwai su Hamisu Breka akwai su Nura Aminuwa akwai Ali Jita kin ci akwai Fatimi Jer wane kafi so ke kuma a cikin su mawaƙan nan?
1: Fatimijar.
0: Wanda waƙa kika taɓa ji na zamani haka? Wane kike ji a gida ko waƙa ji su? Waƙa ji Masha Allah. Idan muka dawo kin san muna magana gargajiya ne. Saboda akwai yaran da ba su san me gargajiya ba, ba su san al'adunsu ba da makamantansu. Yanzu akwai yaran da in ka tambaye su mawaƙan gargajiya na wasu ba su sani ba. Wakin gidan suke kin san su, kin san Shata, kin san Dan Kwairo ko? Wanda ya kamata muna sanin al'adunmu ko mu tarar da yaranmu da suke gida mu san al'adunsu ko a kin san Bahaushe yana da wasu abinci kala-kala shi ma na gargajiya kin san kowace al'umma kowace kabila tana da abincinta na gargajiya da ta gara tun iya da kakanni shin wani abinci Bahaushe yake da shi na gargajiya faɗo mana ko guda uku mana Asiya
1: akwai dan wake
0: masa
1: tuwon shinkafa da miyan taushe
0: ko Masha Allah kin taba jin dan wake? Ya ake dan wake ko zaki ya faɗa wani hasiya? Ya ake dan wake.
1: Mutum zai ɗauko garin wake da garin rogo ya juya su tare. Zai ɗauko kanwa da ruwa ya zuba ya juya. Bayan haka zai ɗauko ruwa ya ɗora kan murhu ya tafasa. Bayan ya tafasa sai ya ɗauko dan waken ya ringa jefawa.
0: Ya ringa jefawa.
1: Dunkule-dunkule. Bayan haka za a rufe shi a bashi ya tafasa. Sai ka dawo in ya tashi ka juya ka rufe ka bashi. Sai ka dawo again in ya tashi ka juya ka bashi. Bayan haka ya kamata ya tafasa. In ya tafasa sai kana ɗiba kana zuba a cikin ruwan sanyi. Sai ka ɗauko faranti kana zuba a kai. Sai ka zuba mai magi, mai yaji da gishiri.
0: Sannan sai a ci ko? To Masha Allah, kina son sa wake? To Zarau ke kuma wani abincin Hausa na gargajiya ka sani?
2: Akwai Brabisco.
0: Brabisco? Ba na san ki, kin san Maiduguri ce, kin san abincin wato mun ga kenan Brabisco ko? Akwai Brabisco, ya ke Brabisco ne? Asiya, za ki faɗa wanda ake Brabisco?
2: In za a dafa Brabisco kawai abin da na sani shi ne ana ɗauke wani irin shinkafa amma ban san sunan shi daidai ba sai ana tabbasa shi kamar yadda ana yin shinkafa sai ana zuba shi da kuma da miyan
0: taushe ko? Da miyan taushe kuma sai a ci ko? to masha Allah barakallah a kima kin yi kokari a idan muka dawo bangaren tufafi ko kin san ma sa muna da tufafin mu ba na gargajiya da muka gada tun iyana kakanni ko a shin a wani tufafi na Hausawa zake fako fado mana ko guda biyu na Hausawa
2: akwai babban riga kuma mayafi
0: aha har siyafa
1: akwai riga da zani hula
0: ashara
1: da ashakara
0: da ashakara ko masha Allah ah kin san wato muna da kuma dabbobi akwai dabbobi na gida da gargada da na daji ma da muke da su ko da na maruwa ko idan aka ce lion ko harshen turai za san ku yanzu turawa ne ko ba ka bane idan ce lion mai ake nufi da lion
1: zaki
0: zaki ko zaki ko ina ke zo ne shi a ruwa yake ko a gida ko a daji ina ke samu sa
1: a daji
0: a shi zaki mai abincin sa ciyawa yake ci ko shinkafa ko me yake ci shi
1: yana cin nama da jini
0: nama ko nama yake ci ko zarar wani da kanki kin san wato akwai abu da ake kura a turanci ake kiran kura ne
2: leopard
0: ya yanayin ta yake kura
2: shi yana zama a daji kuma yana cin mutane da dabbobi
0: yana cin mutane da dabbobi ko haka yake kin faɗa daidai Hafsiya idan aka ci kare kin san kare me halayen kare shi kuma kare
1: kare ya fi zama a zaure ko kofan gida abin yana cin kashi da nama
0: ina jinki to da kashi da nama shi ko akwai abu da ake kira cin naka ban san sabokin yara ne ko a sai a zara ku san cin naka akwai shi alage su babu alage
2: akwai shi
0: ko kina so a suna me da cin naka
2: suna zama a rami suna cin abu mai zaki kuma suna cizo
0: aha suna cizo ko idan suka cize zaka ji zafi ko Masha Allah akwai kuma wanda muke rat bira ko shi ko bira mai halayen sa
1: bira hali shi ne barna kuma yana ci irin abincin da aka ci aka bari kuma ba shi cin abinci
0: to Masha Allah
1: ya fi zama a ramka
0: to Masha Allah aka za mu dan shakata da mun dawo kuma sai mu ci gaba tambaya daga misali kuma masu sauraro za mu like mu domin ku tufa albarkacin ba a kin ku da ka za mu dan shakata da mun dawo kuma za mu ci gaba da wadannan yara daga makantar Christian School da kenan 1004 da ke Victoria Island da kuma Zarau Isa Salisu da ke Dean Pride School number 23 Mosalachi Street Obalende da ka shakata masu sauraro

0: Aba sarmu kada ku shafa dukkan tare gida do Niger FM 107.7 a cikin shirin mu na yara manyan gobe a wanda ake gabatar da wato 27 ga watan Mayu da aka wani ya kamata a cikin gabatar da shi tun 27 ga watan Mayu amma saboda uzur ba mu kawo muku ba amma da haka gashi muna gabatar da shirin kai tsaye tare da ɗaliban makarantar Christian School da ke na 1004 Victoria Island tare da ɗaliban ko makarantar wato Dean Pride School number 23 Mosulachi Street Obalende na muke tawa da su akan da tira YouTube a cikin wannan shiri na yara manyan gobe. A da kuma sauro kafin buɗe layukan mu duk tufarcin bakin ku zamu da tattauna da yaran nan daga sami ku buɗe layukan mu. A Hasiya da na dawo kanki a me zaki ce ga yara da suke gida? Ban sa uke da shi.
1: Ina mi ka sako ga yara da suke gida akan cewa su yi karatu kuma su sa kansu a karatu kar su yi wasa da ilimin da suke samu.
0: A zarau me zaki ce ga yara ƴan uwanki ƴan makaranta?
2: Ina son faɗa musu wai suna dinga yin karatu ban da wasa saboda kan suna yin wasa da abun da ana ba su.
0: To masha Allah. Masu sauraro kafin mu ƙarƙare shirin namu za ku iya kira a cikin lambar da kamar ka 0810013049 a da numto fa a bace kan wannan shirin da muke da waɗannan yara haziƙai daga waɗannan makarantu na 1000 a Christian School 1004 da kuma Dean Pride School da ke Matsiri Mosulachi Street Obalende. Hello. Hello, me kira da farko ake magana? Baban Fatima daga ina kake kiran mu? Daga Shomolo. A me zaka ce ga ta kashi ga wannan yara masu albarka?
3: To da farko dai na jina da gare su da haɗi a yanzu su da mu tsaye a saka samu wannan ilimin kuma na roƙon su ya su ko tare ta mu ido dangane da abubuwan da ke kula.
0: To masha Allah kun ji sakon sa ko? To masha Allah to muna godiya. A san muke daga Ango Shomolo yana muku fata alkhairi. Masani na kira ga iyaye domin su dage domin ba wa yara su tarbiya da kuma ilimi mai amfani. Muna godiya ga zo nasu daga Shimulo. Hello.
4: Hello.
0: Barawa lafiya wake magana?
4: Abubakar ne daga Faloma.
0: Daga Falomo Abubakar. Me zaka ce? Kake ce ga
4: wannan Allah yana gaskiya yaran nan ba karamin kokari suke ba wallahi. Allah kara arziki.
0: Amin Allah amin Allah amin Allah Allah shi na addu'a taka. Da sarbu shi Abubakar daga anguwar Falomo yake muku fatan alkhairi. Babban bidiyo akwai shi muna da 08100 130349 zan maimaita kamar ka 08100 130349. Hello. Hello. Wa alaikum salam tilawa ki magana?
4: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam muna ji ku ake magana?
4: Hello.
0: A da fatan zaka kira mu baya zaka zamu daga kira ku dan shi ko zamu ci gaba da tattauna da wannan yara masu albarka. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
4: Barka da aiki.
0: Barka zo. Sale daga gwar kirkire a papa
4: daga gida yake farawa.
0: To
4: ya da iyaye yaran nan sun burge ni.
0: To masha
4: Allah.
0: To masha
4: Allah. Kana kike so wallahi ubangiji Allah ya raya mana wannan yara. Allah ya sa su zama mana ya sai ga kwaduwa
0: da. Amin Allah. Amin Allah. Na sarau kin daga anguwar wato a papa a yake albarka ga wadannan yara da iyayen su Allah saka musu. Kai da wani ilimi da suka ba su da ka Hasiya bare zo gare ka mu karkashin nan wani kira kake ga gwamnatin jihar Lagos. Kafin mu tafi shugaban kasa wani kira kake ga gwamnati akan yara?
1: Ni kasa
0: wani kira kake gwamnati akan yara?
1: Ya kan kokari akan makarantu su gyaru kuma yara kan suna wasa da karatu su sa kansu yi karatu mai kyau.
0: To masha Allah. A zarau ke kuma wani sako ke da shi ga gwamnatin jihar Lagos?
2: Ina so in ga mishi cewa ya dinga yi kokari ma matasa ya yi musu aiki kuma abin yi.
0: Masha Allah. Wani kira kake ga shugaban kasa kuma?
2: Ina so in ga mishi cewa yana yi ma kokari ma asibitoci da kuma makarantu kamar su health center.
0: Hasiya. A wani ya so shugaban kasar Najeriya shi yake son shi. Da za ki ganshi a matsayin ki na wakiliyar yara. Wani ya sako zaki ga shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu?
1: Ina mika sakon gaisuwa da godiya cewar ya yi kokari ya rage tsadan abubuwa.
0: Wato za zaba ko wata sassauto da abubuwa ko? Ta Allah sa shugaban kasa Bola Tinubu ya ji wannan sako naki. A daka kafin mu karkar shirin namu a ina san kina da abokadai a gida. Kafin mu ji ga abokadai me zaki ce ga iyayenki ma tukunna? Bari dan daga kira guda ɗaya Hasiya. A kidan ya wato ya katse wani kira wani sako ke daga iyayenki da suka baki kuɗi suka kashe miki har ka samu nan karatu?
1: Ina mika sakon godiya ga iyayena saboda kulawa da wani Adam. Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin Allah. Hello. Hello. Mana salam dah dah bagi tadi.
5: Hello.
0: Ina buat wakil magana. Assalamualaikum. Salam. Lepas tu tak.
5: Kira magana ada Muhammad Tati dari Jerman.
0: Tuh dah gaya diru. Barca.
2: Hello.
0: Hello, hello, wakil magana.
6: Kana magana da dan ni daga Ajegule bande.
0: To daga Ajegule, me zaka ci ga wadannan yaran in albarka.
6: Wayannan yara ina musu fatan alkhairi da ubangiji Allah ya tsara musu karfin gwiwa da jure iyaye kuma Allah ya sa su samu adadin karin wayan su wanda za su kai makamancin irin abin da wayannan yara suka fara.
0: To masha Allah muna godiya. Salamu daga anguwar Ajegule boundary. Ake godiya yake musu fata alkhairi ga waɗannan yara aka bar ƙarshen namu wanda wa zaki da abokan ɗinki a gida Hasiya na san ba zaki rasa abokan da wanda gaida
1: ina gaida su Hikma Bello
0: godiya
1: Diago Emmanuel da sauran su
0: to shikenan zarau ki kuma zaki gaida gida kina san gaida abokan ɗinki ma ko a Kano ko Abuja ko a Maiduguri wa zaki gaida abokan ɗinki a gida ko a makaranta
2: ina son gaida masu Hibatu Abdul Yaki kuma da su Salim Junaid da Zainab Nasir da kuma sunan su
0: to masha Allah a kafin karkare shirin namu a Hasiya me zaki ce ga gayyatar da gidan radio Naija FM da miki har yake tattawa nake kai tsaye daga gidan me zaki ce gidan radio Naija FM sa uke da shiga Naija FM
1: ina mika sakon godiya da suka ba mu muka yi magana akan yadda muke da sakon da zamu ya ba mu jahar Lagos
0: Zara me zaki ce ga Naija FM kan wannan gayyata da miki
2: ina so ina mika muku godiya da kuma fatan alkhairi kuma Allah ya ci gaba da muku Allah ya ci gaba da
0: wato ya dauka ka gidan radio Naija FM ko ta zama ta ko ina a Najeriya ko Zara muna farko da kira ku hello wannan kida to daka masu ina ga aran zamu dakatar da wannan shirin namu na yara manya gobe a masoro yadda farko da kira ku da hello Alaikum salam wake magana
7: ina magana da Amukoko
0: daga Amukoko Amukoko daga Amukoko ne zaka ce ga Hasiya da Zarau
7: gaskiya yara sun yi ne sun garga da sosai kuma iyayen Allah ta ka musu da alkhairi da ta ba su ilimi da kuma ta ilimi
0: amin
7: ya Allah kuma Allah ta ala masa basira da hazaka
0: amin ya Allah
7: kuma yake Allah kara muku dauka
0: amin ya Allah muna gode saboda daga anguwar Amukoko yake muku fata alkhairi masoro da wannan

0: Usara mau berkemuda dawah dapat terzau kemana uzi sebuda karena cilok cuci bahasa usah buda bagai kamu kula baru mau nama koba. Daka share share nama nak kembali terpada share lah emosoro. Inda zaman cerita aku akan halin dan najis tiki tiki musim akan tabar pada waktu dah kisahmu. Dokuma batun dawah tu serikin arugunggum. Laji Muhammad Nera Eba Mera. Ya bayani cewa ga umarsu ya cewa su mallaki makamai domin su kare kayunan su daga enta shin ya ku gani wannan batu lambobin da za ku yi kirama da 08100130349 08100130349 lambobin da za ku iya ira dubu kutufa a rubutun bakin ku akan me za ku ci akan shin hakan ya dace a yanzu a ce mutane su au makamai su kare kayunan su kuma shin halin da ake cika wannan kasar ta Najeriya to wace hanya kuke gani za magance wannan al'amari musamman suna ta korafi kamar gwamnati ta gaza to shin ta wace hanya shi talaka kuke gani idan zai bi za a kawo kashin waɗannan ta'addanci da ake samu abin da yanzu har ya fara shigo kudancin Najeriya abun babu dadi gani bayan kisan ga cin zarafi ga abuwa daban-daban wanda abun ya kai mu wato duk da wanda ga abun da yake zai dole zai kwalla saboda tashin hankali da ake fama wannan yankin na arewacin Najeriya wasu na ganin cewa gwamnati ta gaza gwamnati ta ce tana bakin kokarin ta amma har yanzu suna kamar ta gaza shin to shi talaka a wani wata hanya kace gani zai iya bi domin ya sa a magance wannan abu sannan kuma me zaka ci aka wannan batu na wannan sarki mai martaba na sarki Aragungun da yake magana akan cewa kamata mutane su mallaki makamai su kare kansu me zaka ci aka wannan hello
1: hello
0: alaikum salamu tilla barkan waki magana
1: ya barka
0: ga Jonas ko daga Shomolu me zaka ce akan wannan batu wanne zaka dauka a ciki zaka yi bashari a kansa
1: to da farko dai ina da nira ga sarki wanda har ya fito yawan ga bayani dangane da addashin da ake faru a
0: arewacin
1: inda an kakkula suna tsoron gwamnati ne gwamnati na tsoron shugaban kasa kuma ake Najeriya babu wani suwa da uku na wani kowa tsoron gwamnati da su sama tsoron gwamnati su gana zaɓe shi ne kafin arewacin da lalace mana
0: yanzu kana ga ya kai mataki mataki ya kai mutum ya mallaki makami kai yana ga an kai wannan lokaci
1: wallahi ba wuce wannan
0: to kan mai hatsarin ba mai baka gani ba babu wani hatsari a cikin a ce talaka mallaki makami
1: da hatsarin talaka mallaki makami da ba ka gida
0: wannan wato kana tare da shi mai martaba din kenan kowa wanda
1: kuma kana da dari a da mai martaba kowa ta makami ya rike sa da kansa kuma dukkan da ta makama ya tabbatar kuwa su ga cikin garin
0: muna godiya don ra'ayin naka daga Shomol ga Jonas kenan yake bari ya kamata a ce koya wallahi ba kai ba wasu na kamar mallakan mallakar makami a wannan musamman tana je kasar da babu tsaro kamar abin zai iya zama hatsari a ce kowa da kowa na da makami abin zai iya zama hatsari amma shi ga Jonas kuna gani lokaci yayi ya kamata ko a ce ya mallaki makamin sa domin ya kare kansa kamar shi yadda mai martaba ga ce ko addini bai hana ka ba ka kare kanka inda za ka sheka to ya kamata ka mallaki makamin ka domin ka kare kanka amma wasu na gani wannan matakin ba kai ba tukunna a Najeriya domin zai iya kawo wata wani abu na daban wanda kuma ya zarta abin da ake tunani hello
1: hello
0: hello barka zuwa ki magana
1: Abubakar
0: Abubakar daga
1: ina daga
0: Amukoko Abubakar shin kana ga lokaci yayin da za ci kuma mallaki makami a Najeriya
1: ai amma makara wallahi amma makara
0: Abubakar ka bada wato da batu wato amma makara da cewa wato hello hello hello hello sai da muke tare
1: eh bana ji da man kana jina mai magana shi Muhammad Zira ga nan diga
0: shafi daga jiga daga bariga
1: gaskiya abin da nake game da ayyukan nan ya faɗa magana ta maka
0: to amma laki makami kenan
1: makami wanda zai tare kansa har ga Allah da madal
0: eh
1: da gwamnatin ga hade tuna yi kuma dai kaman da yake
0: kai ba kana gumba kana goyon kamar kana goyon ba mutum da makami to muna godiya ga wannan amma shi suna gani kamar yanzu lokaci da amma suna gani kamar kun an ce koya mallaki makami to wani fa in ya mallaki makamin maimakon ya mallaka cikin doka saboda mallakar makami abun da sai ka bi hanyoyi da yawa ba ba wai ko zaka mallaki sai ka bi ta wato akwai sharuɗan da zaka bi a wajen gwamnati domin ka san mallaki domin idan aka ce kowa mallaki makami to wani zai amfana da wannan makami ya halaka wani dan uwansa kuma kamar ta sai hello
1: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi magana
1: professor yaya kana tare da Salisu daga
0: Kwanti Salisu daga Kirkiri a papa
1: jawabin da wannan fasaraki yayi
0: na'am
1: ba shi ya fara fadin wannan
0: ba eh akwai wanda an fada ba shi
1: ya nuna alamar gwamnati ta gaza
0: to
1: shi ne yadda da magana kuma mutane su nemi ta kansu su yi kokari su kare kansu shine dalili na shine akwai lokacin da dan ta'addan nan sun zo su yi zaman kasanci da mutanen gari kuma suka zo da makamansu kuma aka gama wannan kasanci suka tafi da makamansu a yayin da lokacin da gwamnatin jiha ya ce ba ya yi kasanci da su sa'an nan kuma gwamnatin tarayya ta ce ba ta yi kasanci da su kuma suka zura ido suka bari mutanen nan suka koma da makamansu daga ido suka fito halin halin ba wanda ya kama su ba wanda ya kyale su saboda haka ni ina goyon bayan wannan bayan Allah kuma gaskiya tsakani da Allah gwamnati
0: sale barin ina zuran barin tambaye ka sale Alai Sale ina so in tambaye ka Alai Sale kana batun cewa kamar gwamnati ta gaza abinda muke tambaya ne shine ka bacewa gwamnati ta gaza shin wani hanya kace ga su talakawa su bandi domin su kare kansu wato ta hanyar da za su samu wato zaman lafiya a Najeriya kace gwamnati ta gaza shin wace hanya ce talaka zai bi kana ga idan ya bi za a samu zaman lafiya a Najeriya lambar bidiyo na 08100130349 08100130349 hello
1: Hello,
0: barka waki magana.
1: Kana magana ne da makama Abu Bakar Zanna.
0: Makama daga ina?
1: Amu Koko ne.
0: Barka da me zaka ce kana ga an ce gwamnati ta gaza
1: tare. Ai maka dama an ma riga an maka.
0: To shikenan barin tambaye ka ta wace hanya kake ga idan aka samu makama za a samu matsala ba?
1: To din yanzu ba dawo makami ba wa wannan lafiya.
0: To baka ga mallakar makamin zai sa wani amfani kashi dan uwansa ko makamantansu.
1: To yanzu ba haka ce ba.
0: To kana ga mallakar makami shine mafita kenan
1: shi ya fi dacewa da shi sai ko addu'a kawai
0: muna godiya da ra'ayin ka daga Amu Koko yana fatin cewa yanzu lokaci ya da shi ma yana gombayan mallakar makami domin yana ga shine mafita daga addu'a kuma sai mallakar makami a ra'ayin sa kenan muna godiya da ra'ayin ka daga Amu Koko hello hello hello 08100130349 00130349 sunan bombi da zaku kira domin ku tufa albarkatin baki hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salamu tilawa ke magana
1: kana magana da lawali daga ajegule boundary
0: lawali mai daga ajegule boundary me zaka ce kai kuma a takeice kana ganin lokaci yayi da mutum zai mallaki makami a Najeriya
1: wallahi mallan ya kai ya kalli man an warje an wakara da mun cikin da warko ya dace a ce talaka an ba shi izini mallakar makami na hilakan dan ya kare kansa mutakar ma bangaren kaduna zamfara tabbato bai duhuri gaskiya na da kyau a ce waɗannan mutanen an ba su cikin su ya talaka mallaki makami na hilakan dan ya kare
0: kansa ina jin ka baka gani yanzu kasashe irin su America da aka ba su izinin mallakar makami suna amfani da makami suna kashe mutane kwanaki ma an saba ka baka ga haka zai faru a Najeriya
1: ko mallan ya hayya da ba ba wata da kan mama ka mai yanzu magana ana cikin hakan din ba ana cikin kamar ana cikin rai ya
0: ma to kana ga hakan dai shine mafita kenan yanzu tunda
1: ya wannan mallan ya in ya samu din za ka da samu duk sai ina goyen bare martaba dari duk da ni haka din yayi daidai
0: Allah ka mana sai kana lamarin muna guda da ra'ayin naka daga Amu Koko wasu na fadin kamar a mallakin makami idan ku lura akwai kasashen da suka ci gaba wanda wato kana da izinin da zaka mallaki wato makami amma a gwamnatance a cikin shari'a amma kuma da ƙarshe zaka suma abin yana damun su suna nadama kasancewa zo an mallaki makami suna amfani suna kashe mutane suna kashe jami'an tsaro da makamantan su ana kaga ana cikin tashin hankali kuma kar a ji a shiga tashin hankali na daban hello hello walakum salam wa rahmatullahi wa ke magana
1: assalamu alaikum
0: muna jin ka wa ke magana
1: kana magana Abdullahi ko
0: Abdullahi daga ina
1: hello
0: daga ina kake kiran mu da fatan zaka kira mu bai Abdullahi na so tufa albakin ba kinsa kuma na'urar tana masa tangarda muna da mintuna kamar 3 da zaku yi toga kamun karkare namu mushir namu mu ce muku sai gobe wani mako muna da mintuna kamar guda 4 suka yi saura na babin da kamar da 08100130349 so zaku yi kira domin ku tufa albakin bakin ku akan wannan ra'ayi da mai martaba sarki Argungu Muhammad Naira yace cewa ya kamata lokaci yayi da mutane za su mallaki makamai domin su kare rayukansu wanda wasu na gani kamar hakan yayi wasu kuma suna ga hakan gaskiya bai yi ba ya kamata a saki lura akan wannan al'amari shin me ra'ayinku akan wannan abu hello
1: hello
0: wake magana wake magana jinka wake magana
1: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam magana ina jinka eh
1: assalamu alaikum
0: wake magana muna jinka da fatan zaka kira mu bayana su tufa albarkin bakin sa kuma wannan gudan da na'urar tana masa tangarda hello Halo? Halo? Halo? Ana jin ko ake magana?
1: Halo?
0: Muna jin ka yi magana kawai, yi magana ba da ra'ayin ka, ina jin ka. Da fatan zaka kira mu kai ma ba? Halo? Halo?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, ake magana?
1: Halo?
0: Halo, muna jin ka yi magana? Halo, ina jin ka. Halo? Da fatan kai ma zaka kira mu bayana, shi kuma ina ga baya jin mu na'ura tana masa. Halo?
1: Hello?
0: Hello, ake magana? Hello, muna jin ka?
1: Fatan kana da zuwa.
0: To ina jin ku, ake mun yi magana, yi magana. A kuna tare da Radio Niger FM 102.7 Kefi Ikoyi Lagos Nigeria, inda muke tattauna kai tsaye akan wato batun da mai martaba sarkin Argungun Muhammadu Mera ya magana cewa lokaci fa yayi da mutane ya kamata su mallaki makamai domin kare rayukansu da yankunan su akan yanayin tsaro da ke a arewacin Najeriya da sauran wurare. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Fatan kai ma za ka kira mu ba 081-001-30349 081-001-30349. Hello? Hello? Na ga na'urar taku tana da nan kada ku kuma muna da tangardan na'ura kamar da fada dai muna da mintuna kamar guda uku da suke saura akan wannan ra'ayin ku. Hello?
1: Hello?
0: Hello, wake magana?
1: Hello?
0: Muna jin yi magana, yi magana. Idan an kira dai a kashe radio saboda mu ji abin da kuke fada, domin idan baka kashe radio ka ba, ba za mu ji abin da kake cewa ba. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Tan kai ma za ka kira mu baya? Mai kiran mu. Hello? Hello? Wa ke magana?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, Suleiman ne ko wa ke magana? Muna jin ka, ina jin ka, yi magana. Kai fatan kai ma za ka kira mu ba. Masu sauraro muna da mintuna kamar guda biyu suka rage. Za mu tattare naku na mu mutum ku. Hello?
1: Hello?
0: Hello, muna ji wa ke magana?
1: Ana Abubakar Imam.
0: Abubakar Imam daga ina?
1: Daga Sele.
0: Daga Sele, Sele ko? To barkar da mutanen Sele. Me zaka ce a takaice kan wannan batu na mai martaba Sarkin Argungu Muhammad Mera?
1: To, abin da nake cewa magana ta mai martaba.
0: Mhm.
1: Dai ne gaskiya, amma kuma a ce mu sun talaka mallaki makami.
0: Mhm.
1: An ce talaka, an ce gwamnati ta gaza.
0: To an ce talaka mallaki makami, ya kike ga wannan batu?
1: Gaskiya ni gani ka nemo ta hanya don ya kamar laki mun sami wallahi ko wata matsala.
0: Wato abun za a sa wato matsalar za ta karu, wata matsala za ta karu, kan wata matsala kenan.
1: To za ta karu, yanzu misali an ce gwamnati ta gaza.
0: To.
1: Ita da ta mallaki makari.
0: Aha.
1: Idan ya mallaki makari shi ka ni kai sai ka shi ma gwamnati ne.
0: Yau shi ma kamar gwamnati ne ko? Aha. Wato shi ma kamar zai faɗa da gwamnati kenan kake gani?
1: Shi ma zai ko fara da gwamnati.
0: Wato na in gwamnati ta gaza shi ma zai tinkare ta kenan.
1: Eh, amma gaskiya ganin nake ni ban ga wani mai martaba ba, don abin da shi yayi.
0: Wato, to a ƙara dai nazari akan wannan mataki kake faɗa.
1: Sai ƙara zuri ilimi a bincika ga ni.
0: To muna godiya da wannan. To shi wannan mai kiran mu daga Sele ya bambanta da ra'ayin su sa Gado Nasko da su da su Alisa ne kiri kiri da kuma mutanen a jugule da mako kai ce a'a gaskiya da saki nazari dai. Da ka ce talaka ya mallaki makami, gwamnati ta mallaki makami, jami'an tsaro su mallaki makami. Yana gafa akwai sauran ne aka ba. Hello?
1: Hello.
0: Hello.
1: Makaman dai ya dawo Abubakar.
0: To makama kana ga wanda ga Sele yana batun ci wannan batu ya kamata fa ina zari akan sa a ce ma kowa mallaki makami yana ga batun da saura.
1: Abin nazari ne.
0: Aha.
1: Amma idan ka dubi abin shekara 19 bana ana fama da kai kuna akwai gwamnati a ƙasa.
0: Mhm.
1: Ka kin abin da ya kamata ta yi.
0: Mhm. To kana ga ko yanzu dai a mallaki makamin gwamnati kare kanka nan.
1: An gaba inda ya kamata a fuskanta suna cin karen su ba Abubakar. Kuma dole a dauki wannan ba. Dama yanzu tura ita kai bango wanda kake tura ai sai in tura ya rama.
0: To Allah ka mana soki wannan al'amari
1: ne,
0: muna godiya a baka daga makoko. Ba saro ga dai kira na shugaba guda mu daga sai amma zan daga kira guda daya daga shi kuma za mu je sai wani mako. Hello? Hello? Hello, mai kira na karshe? Hello?
1: Hello?
0: A wake magana? Hello? A ba saro da fatan za ku mana afuwa saboda tangarda wurin wasu suna kira ba sa samu saboda matsalar daka. A wannan mataki da nake cewa na ku kullum mai gabatar shi kadai daga Niger FM Yahya Abubakar Ilman nake cewa mu wani lafiya mu kuma kwana lafiya da fatan za ku tarbe mu wani mako mai zuwa. Haka wani lokaci muna godiya ga ɗaliban Christian School da suka kawo mana ziyara da kuma makarantar Dean Pride School da ke nan wato masallaci Said Abolande a kawo ziyara da suka kawo mana akan ranar yara ta wato ta duniya da ke da 25 May kenan Children Day a cikin harshen Turanci. Muna godiya, fata Allah ka yi su lafiya da kuma waɗanda suka rako su, Allah ka yi su lafiya, Allah kuma ya samu ga wata shekarar gare da lafiya, Najeriya kuma Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya, duk wani fitina suke faruwa na ƙasar tamu Allah mun tuba, Allah ka kawo mana sauki, duk abin da za a ce kan mallaki makami wannan mallaki abu, to abin ya kai matuƙa kenan. Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka taimaki gwamnati da jami'an tsaro suka ba su dabaru yaƙi domin ga waɗannan 'yan ta'adda da suke kawo mana tashin hankali a ƙasar mu Najeriya. Allah ka zaunar da mu lafiya, ka ba mu lafiya zaman lafiya. Da haka naku a kullum Yahaya Abubakar Ilham nake cewa mu wani lafiya mu kuma kwana lafiya. Da haka zan bar ku da waƙar sabon Haruna Oji, mu lafiya mu kwana lafiya.